0: Magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan. Magandang hapon sa lahat na nakikinig dito sa Melbourne at sa lahat ng mga Pinoy sa mandako ng mundo. Kayo namamalagi. Kayo ay nakikinig dito sa Hoy Pinoy ng Pino and Radyo Pilipino 92.3 FM sa talapihitan ng inyong mga radyo. Ang inyong lingkod, D2A, makakasama nyo mula alas 3 ng alas 4 ng hapon. Samantala, nandito naman na aking katoto na si Tito Brian. Good afternoon, Bri.
1: Hello, hello, hello. Good afternoon, Australia. Magandang hapon, Pilipinas. At hello, world. Narito naman po tayo sa isa na namang oras ang dugtugan. Kwento na tawanan dito sa Hoy Pinoy ng 92.3 FM 3ZZZ.

0: Ayan po ang ating pangunang bilang, nagdala sa atin ng oras na 7 minuto makalipas po, ikatatlo ng hapon, at ito ang Hoy Pinoy. Maya-maya lamang po, meron tayong kapanayam at panauhin mula po sa Australian for Philippine Human Rights Network o APHRN. Kaya huwag kayong kakalas, marami tayong maikakwento sa inyo, mga ibabalita natin, mga nangyayari sa Pilipinas. Ah, meron na naman bagyong parating, Brian, alam mo ba yun?
1: Yes.
0: Ito daw ay si Chrissy. O sana naman ay hindi umabot sa matindi ang hangin at malaming uran.
1: Yes.
0: Dahil nga ang pagbaha sa atin na hindi na matutukan ng mga ating mga kababayan. Di ba?
1: Tama, tama. Ang nakakatutok lang kay Crazy ay ang kanyang best friend na si Tito Boy.
0: Oh, okay. Totoo yun. Kaya siyempre, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang magpaabot ng aking pakikiramay sa pamilya Rico and Arlene Alvia sa pagpanaw na kanilang ama na si Jeremias Aven. Condolences po mula sa amin dito sa Radyo Pilipino. At yung last week, hindi tayo nakapag-live. May birthday si Delay na sa taga Saudi Arabia. No?
1: Mm.
0: Isa siyang nurse at namamalagi po sa Saudi Arabia. Pilit na kumakayod para sa kanyang pamilya. At
1: yes,
0: kayo din, happy birthday kay Ivan mula sa kanyang pamilya na taga dyan sa Lingunan, Valenzuela City, dyan sa Metro Manila. Speaking of Valenzuela, bago ka makarating Valenzuela from Metro Manila, dadaan ka muna ng Caloocan.
1: Yes.
0: At meron din mga nakikinig sa ngayon dyan sa Caloocan High School, sila Carmen, si Danica, si Marian, at ang boss nilang si RJ. Good afternoon.
1: Hello,
0: and
1: hello.
0: Syempre, shout out po sa inyong lahat dyan. At gayon din sa ating kaibigan na si Iris, si Mark, saka si Maki and Kenzo. Good afternoon and happy listening. Maraming salamat sa patuloy na pagtatambay sa ating Radyo Pilipino. Ang oras natin ngayon, 9 na minuto makalipas po ang ikatatlo, bibigyan ko muna ng isang awitin itong grupo ng Calabanga High School at nag-request si Eden na may pamagat daw na kanlungan. Ito po ay mula kay Noel Cabangon dito pa rin sa 92.3 FM 3ZZZ. Ito ay para kay Eden Abalayan, Francia Dulce, Jing and Melvin Navarro, Circe Hernandez, Rudy Camalia, Austrostia Badi

0: Biting kanlungan hatid sa atin ni Noel Cabangon na nag-request niyan ay ang mga batch 77 ng Calabanga High School dyan sa Camarinezur. Good afternoon sa inyo lahat at shout out din sa batch 77. And welcome home nga pala sa aking kapatid si Grace Muhi at Sancho San Diego. Welcome back to Melbourne at sana nag-enjoy kayo sa magandang araw, magandang sikat ng araw sa ngayong umaga at saka maghapon na ito. Siyempre, happy birthday din kay Father Balbino Gumabaw na ang pagbati mula sa batch 1982 niya. Okay? At siyempre, meron pang mga nagpapabati. Maraming tumatawag pero mamaya lamang babatiin namin kayo. Samantala, pansamantala muna kaming magtitigil sa pagbati dahil meron tayong pagtutunan ng pansin ang bisita natin. Napakaganda. Yes. At birthday girl din. Happy birthday.
1: Birthday girl.
0: Si Miss Versi Tumbling. Ayan. Sabi nga nila, ilang tumbling na lang daw, Pasko na. good afternoon to you, Miss Versi.
2: Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo, Brian.
1: Hello. And
2: Andy. Napakaganda naman ng mga music na pinatugtog nyo kanina. And I'm so happy to be with you here sa 3ZZZ ngayong hapon.
0: Sa mga hindi po nakakakilala kay Ma'am Versi, siya po ay mula sa Australian for Philippine Human Rights and Network o tinaguri ang APHRN. At siya po ay nandito upang ihatid sa atin ang magandang balita na meron pong Filipino film na ipapalabas dito sa Melbourne, hindi lang sa Melbourne kundi sa Brisbane, sa Adelaide. Gold Coast at saka sa Adelaide. Magandang hapon sa ating magandang birthday girl, Versi. Good afternoon po.
2: Good afternoon po. Good afternoon sa inyong lahat ng mga nakikinig at maraming salamat sa inyong pagdayo ngayong hapon dito sa ating 3ZZZ Filipino Station.
0: At ngayon, siyempre, kumustahin muna natin. Ano ba ang mga latest na nangyayari sa Australian for Philippine Human Rights and Network? Ano pa pinagkakabisihan sa ngayon?
2: The moment, ang focus namin ay itong ang movie na tinatawag na Food Delivery Fresh from West Philippine Sea.
0: Mm-hmm.
2: Ito ang number one na project namin at present time po. Dinala namin dito para naman lalo na po sa mga Filipino diaspora at mga Pilipino po na itinatawag natin mga biracial, mga bata na half Filipino, half Australians or you know, eh malaman nila kung ano ang nangyayari sa ating bansa.
0: Oo. Speaking of half, ako rin po, half ako. Half lang.
2: Half ano po?
0: Half lang, kasi maliit po ako.
2: Brother Andy, I can stay with you here. I tell you what. It makes one's heart happy.
0: Kasi siyempre sa stress na nangyayari sa ating mundo, kapag konting humor.
2: Oh, yes.
0: Anyway, napakaswerte po natin para makapanayam ang ating bisita ni si Ma'am Versi. Dahil itong food delivery fresh from West Philippine Sea ay napaka nasa mismong panahon na kailangan natin harapin.
2: Yes.
0: Alam ko na hindi nyo ito dadalhin dito sa Australia kung hindi magandang pelikula.
2: Definitely po. Mm-mm. Kasi ang number one na aim ng APHRN ay awareness, education, and actually bringing the truth para malaman po ng mga tao ano ba ang katotohanan. Lalo po sa mga panahon na to na marami tayong tinatawag na fake news or disinformation.
0: Alam nyo, hindi po matapos-tapos ang papanood natin o pagpapalabas nila sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ano po? At minsan po nakikita natin ang ating mga kapwa Pilipino na mga kasundaluhan ay nalalagay sa bingit ng kamatayan dahil po sa pang-abuso na nakikita natin na lantaran na talagang kinakawawa ang mga Pilipino ng ibang bansa.
2: Yes.
0: Ano po ang masasabi niyo doon sa mga Pilipino naman na meron ko konti na nagsasabi, huwag na natin pansinin yan kasi baka magkagera pa.
2: Yes. Actually po, marami kaming mga na-approach na mga tao dito sa, I'm talking about Australia dahil nandito ako, ano, na sinabi ko, oh, merong movie, I think it's good for you to watch this movie. Ang unang kaagad nilang sagot, oh, I don't want anything political or geopolitical.
0: Yes.
2: Ang sagot
0: pero
2: ko,
0: pero hindi ito political lang, ano, di ba?
2: No, it's not. Ang aim talaga ni Baby Ruth Villarama, who is the director of this movie, is to shift the focus from geopolitical issues to the reality of life in the West Philippine Sea.
0: Mm-hmm.
2: Hindi lang po just merely disputed waters. It's about, number one po, is food security. It's about displacement of coastal communities and the lives of ordinary Filipino fisher folks whose relationship with the sea has been shaped over generations. It is about their fathers, grandfathers,

0: Meron naman ibang pamamaraan upang mapaunawa sa kanila na ito po ay dati na namin tinitirhan, ito yung lugar na ito, dito kami nangingisda. Yes. Alam naman, alam namin kung saan parte yung maraming isda at saka konti ang isda. Ganyan ka kakilala namin ang lugar na ito.
1: Yes.
0: Ngayon, ano po kaya sa palagay ninyo ang dapat gawin ng ating bansa o ating gobyerno sa patuloy na paghihimasok ng ibang bansa sa atin?
1: I believe, alam niyo po, marami tayong mga mga bansa na sumusuporta sa atin. And recently, hindi pa maraming training ang Amerika, ang Australia, and I think Japan as well. Correct me if I'm wrong, Brian. Na nag-exercise po sila doon. I think that part of training is to show the other country that we're not standing alone.
0: Yes,
1: okay?
0: Yes,
1: there,
0: yeah.
1: We have friends. Japan is, you know, we have friends who are willing to stand next to us, by us, you know, to fight for this. Meron pong time na ginawa, nag-ano sila, to Vietnam. Vietnam stood up and fought.
0: Yeah?
1: Nag-back out sila.
0: Sino nag-back out?
1: China.
0: Yeah. So, ba't hindi natin pwedeng gawin yun?
1: Well, sabi nyo nga kanina, tayong mga Pilipino, I think we have self-respect and we do not go violently up in arms. We do it quietly, parang ganun eh. Kanya nga, how do we do it? People in diaspora, tayong mga nandito
0: Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo.
1: Iba't ibang panig ng mundo. I think what we have to do is to raise that awareness. Mm-hmm. Kasi po, may common nga na attitude na, it's okay dahil I don't want to be involved in political issues, geopolitical issues. Andito naman ako eh.
0: Uh-uh.
1: Yan pong sinabi na andito ako, ang tanong, may nagsabi sa akin, ang tanong ko po ikaw ba meron kang bahay sa atin sa Pilipinas? Ikaw ba ay parating nag-holiday doon? Mm. So, meron ka pang negosyo na tumatakbo sa atin.
0: At saka hindi lang kahit na wala kang bahay doon, pero yung mga kamag-anak mo nandun. Mga kaibigan mo na mas close pa sa'yo kasi sa kamag-anak nandun din.
1: Exactly.
0: Mahayaan mo ba na maagaw na lang ating bansa ng ibang bansa?
1: And the most, para sa akin, na ako ay matagal nang nakatira po dito sa Australia. Matagal na po akong nawala sa Pilipinas. Ang iniisip ko,
0: sabi nga nila, maalis mo ang Pilipino sa Pilipinas, pero hindi mo maalis ang pagka-Pilipino.
1: Pino. Exactly.
0: Sa isang Pinoy.
1: Ang iniisip ko po na lang ang mangyayari sa kinabukasan.
0: Correct.
1: How would our young people, the future generation, what would they be like?
0: Correct.
1: Mm-mm. You know, marami po tayong mga nag-overseas work.
0: Mm-mm.
1: Bakit nag-overseas work? Yan ang question eh. Kasi wala namang pagkakakitaan sa atin. May pagkakakitaan sa ibang bansa.
0: Ang tanong ko po is, ano na ang mga hakbang na nagawa ng APHRN sa ating mga Philippine diaspora dito sa Melbourne saka sa buong Australia? Sasagutin niyo yun matapos ng ilang paalala, dahil po ngayon ay bibigyan namin kayo ng ng mas marami pang oras. Isa munang awitin para sa atin lahat. Ika nga sabi natin ay ilang tumbling na lang, Christmas na uli. Kaya sumisilip na si Jose Marichan. Ito po ay ang awitin mula sa atin.
1: Yes.
0: Godfather ng Philippine Christmas, Jose Marichan.

0: natin sa atin ni Joe Marichan ang Christmas Carols. Ang oras natin ngayon ay 32 minuto. Makalipas po ikatatlo ng hapon at patuloy ka nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy Radio Pilipino 3ZZZ 92.3 FM sa talapihitan ng inyong mga radyo. At kausap natin kanina ay si Miss Versi, pero gusto ko munang ipaabot ang aming pangungusta o ang mga shout-out girls. Yung mga taga Calabanga, Camarines Sur, at saka si Delay Delesmo Cobillon na nandyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Happy, happy birthday. Si Carol de las Heras Quiñano, at saka si Ate Aying o Manny Aying de las Heras Shea. Good afternoon and thank you so much for listening. Si Francisco Kiki Albino as well. Good afternoon. Cardin Calizora, thank you. And Lorna Bonza at aking kumpare niyan si Onyong Samson, si Papa Onyong, na nagbibisita, nagpapiesta pala sa kanyang resort doon sa Goa, Camarines Sur. Sa Sabang Partido pala. Good afternoon sa inyo lahat. At doon sa mga taga-Magraw, kay Malu, at saka kay sa mga taga-Calabanga, Camarines Sur, sa Pasakaw, diyan sa mga pinsan ko diyan sana sa San Diego, California. Thank you so much for listening. Paula May Delesmo ang ating shout-out daw sa kanya, at saka magandang marami ng tinda. May grocery na ata ito. Yan, balik tayo kay Ma'am Versi na nagbe-birthday ngayon. Iliko muna natin kasi si Ma'am Versi, schoolmate ni Tita Jenny. Mm-mm. At si Tita Jenny, na schoolmate niya sa dati,
1: high school.
0: At saka,
1: and then we went to the same university.
0: Same university. Sa
1: PNC.
0: PNC.
1: Philippine Normal College.
0: Oo.
1: Ngayon naging Philippine Normal University.
0: Yeah. Yung mga
1: teachers,
0: yung mga pumupunta doon, yun lang mga normal na
1: mga normal lahat. Mga,
0: pag hindi ka pumasok, hindi ka normal.
1: You know, hindi ka makakaalo.
0: Anyways, ito ang tanong ko. Matagal na kayo sa APHRN?
1: Hindi naman po.
0: Hindi pa?
1: No.
0: Kailan pa po kayo?
1: Siguro mga more or less mga tatlong taon.
0: Tatlong taon. Ngayon, yeah. You're heavily involved. Heavily
1: ngayon
0: talaga,
1: po.
0: No? Heavily involved sa organization nito. Ito yung Australian for Philippine Human Rights and Network. Ano na po kaya sa palagay nyo, ano yung maikukwento nyo sa amin at sa mga tagapakinig natin? Ano na ang nagawa o hakbang na nagawa ng APHRN patungkol sa kanilang adhikain?
1: Okay. Sa mga hindi po nakakaalam, ang number one po na contribution ng APHRN ay yung programa po na every Sunday lumalabas.
0: Apo.
1: Sa Facebook at saka sa YouTube. Ang tawag po namin ay kwentuhan.
0: Mm-mm.
1: So, ang ginagawa po dun sa programa na yon ay ini-invite namin ang mga iba't ibang tao. Depende po kung anong topic or ano ang kailangan namin ipahayag sa mga tao to bring out and let people reach and learn about the specific topic. Ang isang example po na bibigay ko sa inyo, nung recent po na election natin sa Pilipinas, marami kaming mga in-interview na mga congressmen po natin, mm-hmm. mga mm-hmm. politicians, and even mga journalists, because we wanted to hear the ideas, the views of those different people. In-interview po namin sila, tinanong lang namin ang kanilang mga plataforma, ano ang kanilang maibibigay sa mga Pilipino.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: And that was during po ng mga election. Recently po, ang pinaka number one na topic natin sa Pilipinas ay ang impeachment po.
0: Okay. Now
1: patuloy kami na nagpo-programa po sa kwento-kwentuhan, ini-interview ang mga tao na may mga knowledge po tungkol sa impeachment. Ibang mga tao yan. And if you want to know about it, kasi ang mga programa naman po naka-record yan kamukha nitong programa na to.
0: Mm-hmm.
1: So they can go and check kwento-kwentuhan.
0: Mm-hmm.
1: Now, That's not the only one.
0: Okay.
1: Okay.
0: Isa lang yan.
1: Isa lang yon sa mga ano,
0: issues na
1: sa mga involvement ng APHRN. Kung merong mga problema po dito na mga Pilipino nangangailangan ng tulong, tumutulong din at sumusaklolo sa mga tao.
0: Kasi dati, kunyari, kasi siyempre, grupo kayo ng mga kababaihan. At may mga issues noong panahon na may mga Pilipina tayong kababayan na na-abuse ng kanilang mga asawa.
1: Whether it's domestic abuse or whatever.
0: No.
1: Well,
0: natutulungan niyo rin po sila.
1: Yes, in fact, I was about to say that Melba Marginson, who is the lead convener, is very much involved in that. And in fact, she started the service in that particular area during the time, I think it's especially in the 80s when there are so many Filipino women who have gone through all sorts of, you know, domestic abuse, may mga namatay, may mga pinaalis, you know, iba't ibang klase pong istorya. Ang tumulong, I know that Melba has been very much involved in that. To a point, because of that awareness, inano niya yung awareness niya na nag-change ang law ng Australia.
0: Okay.
1: And that's the biggest change.
0: Achievement.
1: So if you think about
0: Sa totoo lang po, nung panahon, meron kaming kakilala ng Pilipina na nasa Melbourne Uni pa ako noon. At kasama namin ng Sabado, nagpa-party kami kasama yung mga estudyante na sa MUFSA, yung Melbourne University Filipino Student Association. The following day siya, namatay. Pinatay ng asawa.
1: So it is
0: a very sad reality na hindi natin pwedeng i-ignore sa mga nangyayari kasi nangyayari yan.
1: Exactly.
0: Hindi lahat po ay Pasko. Yeah. Ang buhay ng mga Pilipino diaspora sa Melbourne o saan man parte ng Australia, meron din Holy Week. Yeah, nakakalungkot, di ba? Ang istorya ng Pinoy. Hindi po success story lahat.
1: Meron mga
0: nakakalungkot na kahinatnan ng isang Pilipino Australian.
1: And the other side to it po, marami tayong mga kababayan din na unang-una siguro sa takot, hindi nila malam kung ano mangyayari sa kanila. They bear the situation. Hindi sila nagko-contact ng ibang tao at tumihingi ng tulong. So by bringing it out into the open, naririnig nila eh, di ba? Meron palang ganun. Pwede ko palang gawin yun.
0: You know, awareness
1: ang number one. Meron palang ganun, pwede pala akong mag-apply, pwede pala akong tumulong. I was approached a number of times already na mga kababayan natin na nandito sila and ginagawa sila na parang tourist visa muna because they want to know whether is this a solid relationship.
0: Correct.
1: And hindi po pinaalis, umalis sila. Dahil hindi naging successful ang
0: Dati, meron din po ba kayo, let's say for example, may dumulog sa inyo na isang battered wife. Meron ba kayong area na pwede niyong i-safeguard sila at itago sila for the meantime?
1: Parang sinasabi niyo na safe house. Safe house, wala po kaming bahay na ganyan. However, we have all the different departments po.
0: May mga agencies.
1: Agencies na pwede silang i-connecta.
0: Na i-refer.
1: Kasi at the moment meron parang protocol yan eh.
0: Correct.
1: Yeah. Ang number one dyan kung sa palagay mo na ina-abuse ka, the first point po ay police eh. Kasi from police may record ka agad.
0: Correct.
1: Yeah. Kailangan may record. Makikita ng mga tao na ba nangyayari na pala to. Meron palang record tong tao na to. You know? And from there, sa iba-ibang agency or department.
0: Huwag kayong aalis mga kaibigan at patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy Radio Pilipino. Babatiin ko lang, may mga tao lang na nagpapaabot ng happy 96th Saudi National Day ngayon sa Saudi Arabia. At gusto kong batiin ang aking pinsan si Nono Sam na nandyan sa San Diego, California. At ang aking auntie, Tita Miner, Auntie Imbay, good afternoon po. At saka si Yeswa belated birthday sa inyo, Yeshua. Okay. Kakaibang pangalan. Hindi
1: Yeshua.
0: Yeshua ba ito? Yeshua.
1: Yeshua. Anyway. Yeah, it's like Jesus.
0: Okay. Nora Peralta De La Cruz, good afternoon to you. At siyempre, sila... si Kiki Albino ng JCFI at welcome home once again kay Grace Mui and Sancho San Diego. Good afternoon to you at sa lahat na nakikinig dyan sa Lingunan, Valenzuela, Valenzuela City sa Metro Manila. And Arnold Delesmo, good afternoon. Shout out sa inyo at saka kay may tanong ka ba, Bayan, mula sa atin nakakabatang henerasyon? Yeah. May tanong ka ba sa kay Versi?
2: Yeah. Ako naman ay interesado doon sa film side.
0: Yes, okay. Let's talk about
2: pag-uusapan natin.
0: Ito na yung oras. Ayan. Para pag-usapan natin. Food delivery, fresh from West Philippine Sea. Kung sa title pa lang, parang straightforward, maintindihan mo na kagad dahil sa napapanood natin sa balita na nagdadala ng supply. Mm-hmm. Yung ating mga kasundaluhan, Coast Guard. Yeah. Pagkatapos, bigla silang hinaharang, ini-intimidate, binobomba ng tubig, at kung ano-ano pa. Mm. Ngayon, pag-usapan natin, yung buod po o gist ng pelikulang ito, ito po ba ay sumasalamin sa totoong nangyayari doon sa West Philippine Sea?
1: Definitely po.
0: Ito po ba ay naumpisahan kung bakit sa atin yung Philippine Sea at bakit kailangan patuloy na sinusuportahan ito mga fishermen dyan sa West Philippine Sea? At paano ang pelikulang ito makaka-influensya o makakabigay ng learnings about what's happening in our country?
1: I would say, if I could start with the director, and she's also a producer, si Baby Ruth Villarama po. Marami na siyang na-produce ng mga iba't ibang
0: documentary. This is actually documentary.
1: It is a documentary film.
0: Full length.
1: Yeah. One and a half, mahigit po na oras.
0: Alright.
1: Which tackles all the different issues happening around the world. Hindi lang sa Pilipinas, iba't ibang bansa, gumawa rin siya ng documentary film. Dahil sa mga nangyayari sa ating West Philippine Sea, I think that ignited a passion within her to do something na pwedeng in a very artistic, creative way to disseminate the information not only to the Filipino people but Filipino people and other people outside the Philippines. Kanya niya ginawa unang-una itong documentary film na to.
0: And now, speaking of the film, syempre, pelikula may mga actors. Ang actors dito ay mga totoong tao na nangyayari. Hindi ito yung mga put-on actors.
2: O yung mga paid actors.
0: Yeah. Yeah. Hindi, ito
1: hindi
0: yung
1: sila mga paid actors. Ito real life po. Real life a situation doon sa West Philippine Sea.
0: Yung mga pangyayaring yun na minsan nakocover din ng mga news.
1: Yes.
0: Di po ba?
1: Yes.
0: At lahat ito ay base sa pananaliksik ni Ruth.
1: At saka ng producer po.
0: Ng producer.
1: At saka ng mga ibang...
0: Si Baby Ruth Villarana.
1: Yeah. At saka yung pong mga ibang tao na tumulong sa kanya, lalo na po yung cinematographer. Kasi syempre, ang pagpipresent po ng pelikula, hindi basa-basa. It's a very artistic way. The way they have produced it is quite...
0: You really need some professional.
1: Oh yeah, you do.
0: Cameraman, cinematographer, and everything. But ang tanong is, are they able to seek like funding from our government to do
1: sa
0: this?
1: Sa paggawa po ng pelikula.
0: Hindi po.
1: As far as I know, ang purpose, nag-join sila sa sa Pilipinas po, nag-umpisa ang paggawa ng pelikula. And then when it was time to actually show it, hinarang sila. And that was sometime in March, I think, last year. Mm-hmm. Na hindi nila malaman, bakit hindi natin pwedeng ipalabas. Mm-hmm. And then the meantime, sabi nga, ano, God works in His mysterious way. Bigla na lang silang, siguro through, ano, na in-invite sila ng Dock Edge in New Zealand, which is a film festival in New Zealand.
0: Ang documentary po bang ito ay covered din ng, ano, ng censorship? Hindi.
1: I think so. Uh-huh. I think kasi, ano eh.
0: Kasi akala ko pag documentary, based kasi naman yan sa mga nangyayari, hmm. Bakit kailangan i-censor ng gobyerno?
1: Well, yung censorship na ginawa sa kanila po, ayun ang hindi ko the actual details, and it wasn't actually told na ano ba talaga ang nangyari. Mahahaka-haka na lang natin na yung mga tao who are working behind the scene ay maaaring napagsabihan na huwag niyong ipapalabas yan. Huwag niyong ipapalabas yan. Para bong kamukha nung isang araw na nagsasalita si Ginoong Chidoro.
0: Gilbert Chidoro. Yeah. At may nag-abot sa kanilang
1: tapos
0: isang papel.
1: Tapos may nag-abot ng papel at sinabihan siya na huwag kang magsasalita ng tungkol sa ano. Okay. Maaaring may elementong ganun. Hindi natin alam. But it was confirmed po nung sila'y magpapalabas na sa New Zealand na nagbigay ng sulat sa New Zealand government na huwag ipapalabas yung documentary na yan.
0: Yeah, yeah. Okay. Samantala, itong pelikulang ito, saan po natin ito mapapanood dito sa Melbourne?
1: Dito sa Melbourne, sa Capitol Theatre po.
0: Capitol Theatre?
1: Sa Swanston Street. So,
0: Swanston? Capitol? Yung sa theater?
1: Yeah, RMIT Theater po yun. Uh-huh. Na nasa mismong Swanston Street, malapit po sa consulate natin, malapit sa Town Hall, which is at the corner. Ang Town Hall ng Melbourne is corner ng Collins and Swanston. Malapit lang dun. Hindi sila maano. Ginamit yung theater na yun para accessible po sa mga tao. They can take public transport.
0: Interesado po manood dito, may bayad po ba ito?
1: Meron po.
0: Magkano ang bayad?
1: Yung meron pong sinatawag na general viewing. Which is $30. Meron pong tinatawag na meet and greet, yeah. Which includes
0: the
1: viewing po ng screening ng film, and at the same time they can talk face to face
0: with the director.
1: Not with the director, but with Tariela and screen po si Tariela, Zoom po si Tariela.
0: Ah, okay.
1: But at the same time, si
0: Commodore Tariela.
1: Yes, si Christian Esguerra nando doon.
0: Person. In person?
1: Yes. Mm-hmm.
0: Kailan po ito papalabas?
1: Sa 27.
0: Of?
1: This month.
0: September.
1: So which is this coming Sunday po, ng alas 3 ng hapon.
0: Mm-hmm.
1: Yung mag-meet and greet, mga alas 3 hanggang alas 7. Kasi may pagkain, may inom, and they have a chance to have a discussion Q&A. With Christian Esguerra.
0: Fan po ako ni Christian Esguerra sa kanyang blog, sa podcast niya na Facts First.
1: He's there. Actually, I have a close friend who said to me, Versi, every night pinapanood ko si Christian eh. Uh-uh. Kaya sabi ko sa kanya, well, this is the opportunity. Kasi so, maski sa Pilipinas, di mo naman siya pwede mamit eh. It's a different story.
0: Correct.
1: You have the chance here in Melbourne.
0: Okay. Miss Versi, pagkakataon nyo ng imbitahan ng ating mga tagapakinig dito sa Melbourne. At saka sa saan man ba dako ng Australia, kasi papalabas ito sa Melbourne, sa Brisbane, sa Gold Coast, at saka sa Adelaide. Ano po ang gusto nyo? Imbitahan nyo na po sila.
1: Iniimbita ko po kayong lahat na nakikinig ngayon dito sa 3ZZZ na manood po at sumama sa film screening po ng food delivery fresh from West Philippine Sea. Ito po ay gaganapin, uulitin ko lang po, itong darating na linggo, 27th of September, ng alas 3 po ng hapon, nandoon po lahat. At kung gusto niyong makita, makausap, si Christian Esguerra po, na famous po na journalist sa atin. He's also a lecturer from UST. And
0: he's
1: at the same time,
0: he's a professor.
1: He's a professor, and he was recently awarded the FAMAS Award for the best podcaster, I think, in the Philippines.
0: Wow. Correct.
1: Nandoon po siya sa aming sa Capitol Theatre. On top of that, sasabihin ko na po, meron po kami mga ibang activity na dadalo din siya. Actually po, before ng theater, meron po tayong San Lorenzo Ruiz, di ba? na Feast ng San Lorenzo yes. Ruiz.
0: Nagaganapin
1: po ng alas 12, 12:30, alas 12:30 sa St. Bridget's Church po sa Fitzroy North.
0: Fitzroy,
1: ito po ay minamanage ni Father Litoy Assis.
0: Litoy Assis.
1: Yes.
0: Classmate ko yun.
1: Classmate yun si Father Litoy?
0: Monsignor Assis.
1: Yes, yes. Well, ano, meron silang San Lorenzo Ruiz Feast at dadalo po din si Christian Esquerra. Dadalin po namin ayan. Doon.
0: Maraming salamat po, Miss Virgie Tambling ng Australian for Philippine Human Rights and Network ng APHRN na nagdala sa atin ng pelikulang Food Delivery Fresh from West Philippine Sea na gawa ni Baby Ruth Villarama. At siyempre, huwag niyo pong kakaligtaan. Ito po ay sa September 27, alas 3, dyan po sa Capitol Theater dito sa Melbourne. At siyempre, maraming salamat po uli sa pagdalaw sa amin dito. At anytime, pwede po kayong pumunta dito upang maghatid ng balita tungkol sa mga kababaihan dito sa Melbourne, ng mga Filipina na siyempre, hindi lang po sila'y matatag, kundi malakas at may boses na pinakikinggan.
1: I open na open po ako dyan sa suggestion na yan. Dahil hindi lang po APHRN ang aking grupo, meron po akong involvement sa iba't ibang grupo po. At karamihan ay mga kababaihan natin. Correct. Lalo na po yung mga tumatanda ng aha. mga Pilipino.
0: Yeah. Hindi lang tumatanda ang Pinoy eh, sabi nila. Makumbata lagi. Anyway, thank you so much. And gusto kong batiin muna si Jasper Jayo Avila. Happy birthday. Ang pagbati sa mula kay Eden Abalayan. At siyempre si Jim Dulce at Francia Dulce. Good afternoon to you and happy listening. At meron pang, siyempre, nagpapabati din ang lahat na mga kababayan natin na nandyan sa Saudi Arabia. At siyempre, Iris Ramos. At si Kiki Albino, at Pablo De Lesmo, Delia De Vega, good afternoon to you. Zeus De Ocampo, good afternoon to you. And also shout out din kay Circe Hernandez and Jennifer Limbo, ditiap ko ang aking friendship. Good
2: hello.
0: Afternoon to you, friendship. Nice to hear from you. And of course, meron pa bang pabati ka dyan, Brian?
2: Hindi naman to bate, no? But this is also another film that is actually airing.
0: Okay, yes.
2: Yes, so
0: okay.
2: Ini-invite ko rin syempre yung mga ka-filos natin out there na magkakaroon tayo ng Filipino Stories in Film made in Melbourne, and this is the second edition. Ayan.
0: Okay.
2: And this is happening on the 30th of September 2026, 5:30 p.m. yan. At ang location ay sa Ascal Restaurant sa may rooftop bar.
0: Okay.
2: So nakaset up
0: sila
2: doon.
0: Paglalagay sila doon ng screen.
2: Yes, ng yeah. screen. Mm. At meron tayong 5 highly acclaimed mm-hmm. short films made by our emerging Filipino or Filipino Melbourne filmmakers.
0: Yes.
2: Ayan.
0: Very
2: at ito
0: nice.
2: Ay hosted by Tito Alfred Nikdao. Isa rin sa mga pioneer ng mga
1: yeah.
2: na aktor.
1: Na sining ano, Filipino or whatever.
0: Oh,
1: that would be a good one.
2: Yes.
1: That would be a good one. Yeah.
0: Okay, good afternoon din kay Telma Berania Riola, si Delia De Vega, Alison, good afternoon to you, hello, and shout out kay Alicia Cardenia Maniego, good afternoon, at kay si Francisco Albino Marilu Gacos, hello po, at kay shout out kay Kyle Justin Gacos na nandyan, katatapos lang mag-training ng polis at ngayon ay naninilbihan ng bilang polis. Congratulations. At pagigihan mo anak ang pagiging pulis, ha, huwag padada magpatalo sa mga temptation na alam mo naman may mga nababalitaan tayo mga pulis na kung sino pa ang dapat na mag-maintain ng katahimikan
1: batas.
0: Ay sila pa yung nangunguna sa pag-balgar sa mga batas ng ating bansa. Anyway, Stephenson de los Reyes, good afternoon. Happy listening to Onyong Samson, Noni Lita Manzano, kay Adelaida de Lesma Cobillion, happy listening kay Jack Ramos, good afternoon to you, bro. And of course, kay Onyong Samson, paki... may mga inside joke kasi dito yung may mga nagbibigay daw mga ayuda may post na pinadala sa akin, may 20,000 daw na nakukuha pag babaero ka pa. Mga tao talaga. Sobrang mga ma... And of course, ang aking good friend, si Louis Lawang. Good afternoon to you, Nono Sam. Ang aking mga pinsan dyan sa San Diego. Good afternoon to you. Birthday ni Ate Beth. Happy, happy birthday. 23rd of this month. Happy birthday, Ate Beth. And of course, pansamantala po kaming magpapaalam sa inyo, mga kaibigan. At sana po ay samahan niyo uli kami sa susunod na... Si Nelly Almazar, good afternoon to you also. And sana ay sa susunod na Miyerkules, samahan niyo pa rin kami sa ating program mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ng Radyo Pilipino. Sumasahim papawid mula alas 3 hanggang alas 4 at pag Biyernes mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga at pag Linggo naman alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi at Martes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ang inyong lingkod, Tito A, nagsasabing take care and God bless and until then. Bri?
2: Yes, and para po sa mga matang nagmasidating na nakinig sa ating live, this has been your Radio Boy Brian saying kita-kita tayo next week, same time, same channel, dito lamang sa
3: Hoy Pinoy! Pinoy!
0: Ito pa panghuling bilang saan? Bye, Maki.